mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni o toje ojo Saturday loni 2609 2026 mami bi awada bi ere osu mo ndagbere oni toje ojo abameto ojo Saturday mo mo pe sister kan ji gbon mi laaro ojo ayo re de kan loni olohun ba ngbo ojo ti won ba won na togo ayo orisirisi wedding ni o wa orisirisi inawo ni o jade loni bo mo mi kan ayi kan wo na oda ma mo boye o ni gbagbo to ni deja e gbogbo eyin te ba ni ojo ayo to si mo poju ayo re si nbo tabi ojo ayo re ku laaro yi mo bo ni bi pepe oya e ja lo si bi pepe mo bo ni bi pepe mi ni ni edo balẹ laaro yi ma kan ni ejoku adua merin pe na mo fe gba fun awon eyan kin to jade iroyin ayo nikan ni ma mo gbe ma ni ko mo di atagbo mo dunu ki won mo gbo awon nkan ti olohun mi oni majemu ipe oba mi igba oba mi akoko olohun wa dani mo gbagbe awon ise to ti se bo ka tun se nkan kan e mo bo wa joko ni bi pepe enikan ni ta ni ndu pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission church Comfort Life Mission International church ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi de market gbagi ti tun ni Ibadan iye oni ni Saturday or Lan Sunday to kan ninu osu ni bi ta ti ni anfani si only communion service lati gbara Oluwa ati lati gba ijere and gbogbo eyan omo Olorun be se nbo e gbe iyoyin dani a pada lo iyoyin but an se nkan se bibeli 60 ni oni kin kasi kin si so aso tele si e mo bo ni bi pepe e kan mo juwo si ninu orin pastor Mrs. Temitayo e ba wa gbohun soke mo dupe temi

0: Jesus to se mi lori o se mi dada so pe Jesus mo ma dupe temi mo dupe ogo ni fun o Jesus oba mi onipekun ewa onipekun ogo o se olorun orun eni to de aye atorun ada ope pada fun o ogo ni fun o Jesus inu mi a si dun sese gbogbo igba to ba bo si ojo Saturday bi eleyi kini di tinu mi mo fi dun mo ma ronu weyin ma ronu lo seyin ma wa wo lati jo Monday okan ojo kan ise agbara ti Olorun ti danwo ninu aye awon eyan igba mi nbe ti ma fe wasu ti ipa kun mu mi lowo dani mi so le dupe lowo Olorun ko yin ni o le jawon eyan fi won dupe abe mo pe ona merin le yan gba ti eyan fi so pe alakoko o le fenu re dupe to mo fenu so elekeji o le mo fi jo re dupe tinu yo mo dun sese elekeeta o le fi owo re dupe lowo baba mi ologun ajobo elekerin o le lo testimony lati fi dupe so gbogbo igba to ba si gbe ope soke isunkun ile asi ma jade fun o so gbogbo eyan omo Olorun ki n to bere si pe ikan ojo kan ope ni ogbon ti mo fe da si ko si bi n gba gbadura fun yin feedback ni testimony mo je ma si tun fi number mi sita fun gbogbo eyin te fe ni testimony majemu ati edidi to ba ijo irin oni pe oluwa so fun mi ninu ise iranse pe tin ba ti bere si sise iyanu ninu aye awon eniyan re so fun won o ki won ma dupe ki won ma so testimony e to ba ko ti o so testimony e to won Olorun se fun oni baje sugbon ko ni ri mi gba eyin omo Olorun mo mo ko fe gba si ile ti kun lori sirisi ko jo kan e ri but a mo biyanju ati gbe na ni e ki gbe ni baba mo dupe fun gbogbo to nse ninu aye mi ati tawon mo even to ba ti ri yanu dupe ti e ogo ni fun o Jesus Jesus oluwa wa e dide mami e dide daddy eyin wo le mo mo fe ojo ayo o gbagbo pe ninu irin ajo aye mo re ojo ayo kunu e awon kan ojo ibi ni won mo ri mo so nkan kan jo ni ojo ayo mi po ju ojo ibanuje mi ninu irin ajo aye mo gbadun Olorun tori pe mo tete damo boya n loje koju ayo mi o po iwo omode tete da Jesu mo daddy ati mommy e tete gba bayi ko le bere si fun yin ni ojo ayo e dide oni ni Saturday pupo eyan ni mo se nawo lojo Saturday inawo to ri ti won seun gbogbo opolopo idajo ojo ti won da ojo idajo awon nkan to da ti won kojo oni won celebrate e loni enawo eyin te ba gbagbo pe ko lo leyin wa sile lodun iwo to ba gbagbo pe ile anuki isu o se wedding iwo to ba gbagbo pe o si pada se freedom o se graduation gbogbo eyin te ba mo pe won pada bo ya cash mimo iwo to gbagbo pe o pada ri owo yen dide wa ka ese today is 26 ka ese me fasi waju wa wa kigbe Olorun ayo gba ojo ayo mi jade gbe iyo re dani bo se se yen Olorun ayo bi mo se gbe iyo mi dani gba ojo ayo mi jade in the name of Jesus Christ gbe iyo yen dani ko wa ni Olorun mi mo bebe je ki ojo ayo mi ko de mo ti ba won yoyoyo o Olorun okan mi lati ojo ta o yo fe mi na o egan yi ma po oju de nti mi aye aye wa munu mi dun ki rojo eye ki won ke mi na laye mi ku orire mama yi bi ese mefa si waju pada pelu majemu Olorun iwa tomo aye o ki yin ku orire in the name of Jesus Christ. Esa ni ana mama boyo sese ngbo mi ni mo ni ki awon eyan gbe iyo won si ita nibi ti ri o ti sesi mo nka ese bibeli si lowo oni ni ma pari e nigba to ba dola iyo ati holy communion combine mo so communion kan be te lo ni on the one o nbo wa gba on the one bo si ojo Thursday ni gbogbo bi e ba tin gbo mi osu tan adagbere fosu ipo digba o se e wa gbo gbogbo leti ba nla nfani ati gbo mi iyo yi e tun gbe sita ti ri o pa majumo ojo Monday o ni sile o o de bo ba se pe ni nylon na lo wa bo ba se po sese ngbo mi for the first time bu yo die bu sinu awo koto wa gbe to ba ti dale je ba ti pa unison gbe pade mi lori Facebook awon ti n gbe wa mo ti n ka bibeli si ah oni ye ti mo ti kasi eh ati wo bi 20 30 something 60 pero won ni kin kasi ma wa so aso tele si e wa lo gbe sita sibi ti o ti se si bi olodun ba fu wa ni agbara ni gbogbo sona church lola ati ni gbogbo wema ni wema e gbe dani bi ogo se nje ti olodun mo gba olodun gbo pe didun lo so so ma ka nkan yoku si e ba bere si lo aba mu nkan mi se ni osu October una kapahala zedu omeka ayadesha eyin omo olodun iroyin ayo re ajade bi o ba yi o ma tutun so eyin are eko e gba woli ode kunle perfect lalejo lai pe on the one yo wa bo si osan gangan wakati meji pere ni mi o se ru eri o on the one ojo yo bo si ojo Thursday mo nbo engineer e ja mo pe awon oniroyin ayo ta lo gbagbo pe oyin ayo nbo wa bi kan fi dile na mo nbo
1: baba mi e ta ro o mo je o ni afefe ni lati ilu yori o ko mi ni lai tan o dupe lo won na o ri o ke ko fort lanisha olorun ye dara si mi dara si le mi baba mi ibe ni le yi o odun 2024 ni mo tele yin nipasẹ mo to introduce this program yi nigba yen ọkọ mi wọn sí ara adúmọṣẹ travel mi gbogbo owó tó dẹ ṣe kù sí mi lọwọ ní báyìí wọn sí 12,000 naira ṣùgbọ́n mo ké pé ọlọ́run ọdẹkùnlé ìbáfà ìrànlọ́wọ́ dìde fún mi mo ń ṣe pos mo dẹ ń ta attachment àwọn tó wà lẹgbẹẹ ṣọọbù mi sọ mi ní wà ń bẹ báwọn yẹn ṣe wá nìyẹn bá ní àwọn fẹẹ fowó báyìí sí mi lọwọ owó yẹn ni wàá fi run business ìgbà tó di bi March 2025 mo ṣe tó wá bèrè owó yẹn ìgbà yẹn mo ti ní àmì tó mo ti ní àmì ṣe ń kọ gbogbo iṣẹ tọkọ mi ṣe ní ìbíkan travel ní báyìí mọ wọn fún wọn ní owó wọn nítorí pé wọn tí ní work permit dáadáa ní ìgbà yẹn wọn dẹ promise pé tá bá ti gba àwọn máa fún wọn lọ wọn bá gba work permit wọn ní àwọn ti close the account for that year which is 2025 bá bá